0: مات الحسن يولا عرفاي هوسا
1: كاشر رايواتا
2: رايواتا
3: ماي ساورارو السلام عليكم barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim A yau shirin zai yi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a kasar Hausa. Galibi da zarar mace ta nuna sha'awar shiga harkar siyasa a kasar Hausa, darajar ta kan zube a idan al'umma saboda canfin da mutane ke yi wa mata 'yan siyasa a matsayin marasa kamun kai da kuma dalilan kallon da ake yi wa mace na kasancewa mai zaman gida don kula da iyali. To sai dai batun ya sha bamban a wannan lokaci lakari da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a harkokin siyasa da bangaren rike madafun iko abinda ke nuna tabbas dole sai da gudunmawar mata za a samu nasara wajen tafiyar da kasa wannan na a matsayin abinda shirin rayuwa ta ya mayar da hankali akai kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Hafsat Baba tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya da kuma Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar

0: gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya.
1: Kin san rayuwar dan Adam kamar yadda Allah ya halitta halitta da yin namiji sai ya mace. Hikimar yin hakan ita ce ita mace tana iya zama kashin bayan wato namiji ne a lokacin da mace ta zama jajirtacciya wacce ta san kanta. Ga idan muka tabo batun siyasa wato da kuma sauran shugabanci ba za a samu nasara ba 100% ba ce an sa mace a ciki. Saboda idan kika yi la'akari da ma yanayin zamantakewar gida da yadda mace take tafi da al'amura a gida in har ta samu goyen bayan mijinta suka tafi kafa da kafa 100% tare suna gudanar da ayyukan su na gida an samu abin da ake so. A matsayin mu na masu kare haƙƙin mata muna taro na musamman dama lokaci lokaci musamman idan harkar siyasa ta zo sannan kuma idan misali aka zo wadanda za a dama da su a bangaren siyasa wallau takara za su tsaya wallau kuma mu goya ba mutun da arewacin Najeriya ne dinin mu da al'adun mu ba ma wasa da ita wajen wayar musu da kai game da ire-iren yadda za su iya shiga cikin al'umma.
2: So da dama za ki ga cewa idan mace ta fada fannin siyasa ba ma bangaren aikin gwamnati ba a nemi ta kallon kamar irin mara kamun kai.
1: Gaskiya wannan ba kana bane samsam ba ta mai da hankali ta yi committee kanta akan abubuwan ci gaba na rayuwa to ina mata kada lokacin shashanci
2: duba da yanayin yadda siyasa take a yanzu tana tafiya ta wani salo daban wanda ba kamata a ce mace tana ciki ba me zaki iya cewa game da wannan
1: abin da zan yi cewa anan akwai buƙatar wayarwa da matasa kai akan siyasa ba daga baba shine yake jiyo irin waɗannan matsaloli
0: tattaunawar Hadiza Suleiman da Haji ya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya.
3: Mun wani lafiya Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin labarin nishadi na wannan rana. A yau za mu soma shirin ne da labarin maman uku wato jarumar fina-finan yarbanci mai suna Mobimpe inda a wannan satin ta yi babban kamu bayan wani kamfani ya nada ta jakadiyar kamfanin. Yan uwa da abokai na ta tura mata sakon taya murna da fatan alkhairi. Tsohuwar jarumar Big Brother Niger Queen Mercy Atang mai burodi kenan. Idan masu sauraro za su iya tunawa a bikin Afirka ogun mai shekaru 25 ya shiga hannun yaɗa fayafayen bidiyon garkuwa da jama'a na ƙarya a shafukan sada zumunta na TikTok. Oloyede yayin amsa tambayoyi daga jami'an 'yan sanda ya ce ya yi hakan ne domin samun mabiya masu yawan gaske kamar na jarumin TikTok wato Fela. Shi dai matashin ya kware ne wajen shirya bidiyoyi na ƙarya da ke nuna 'yan ta'adda na garkuwa da mutane a wannan yankin. To madalla, kaɗan daga cikin labarin nishadi kenan da za mu iya kawo muku a wannan rana. Hawwa Aliyu ke muku fatan alkhairi.
4: RFI yanzu za mu ci ga shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
5: Yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook inda zamu fara da Iliya Hussein Usman journalist Fataskum daga jihar Yobe a Najeriya. Yace assalamu alaikum Arafai, hakika muna jinjina wa ƴan mazanjiya waɗanda suka sadaukar da jin daɗin su da lokacin su wajen ganin al'ummar Afirka sun zama masu kwanciyar hankali da walwalar rayuwa. Sai dai gashi ƴan bana ta yi daɗi sun rusa dukkanin tsarin da waɗancan mutane na baya suka yi. Sai dai mu ce Allah Ubangiji ya jawo hankalin su dora daga inda waɗancan suka tsaya. Allah Ubangiji kuma ya ciyar da kanahiyar mu ta Afirka a gaba. Sani Muhammad daga Karmo Abuja Najeriya yace assalamu alaikum Arafai Hausa. To gaskiya matakin ɗaya ne shugabanci na gari da kuma bada gaskiya da riƙon amana. Wannan shine ya kamata a ce shugabannin ƙasashen Afirka na yanzu sun yi koyi da shi akan shugabannin na baya. Yaya Alkanawi Altijani Ajaga daga jihar Nasarawa kana kuma memba a kungiyar masu sauraron radio reshen jihar Nasarawa yace abinda shugabannin mu na Afirka za su yi shine su cire son zuciya a cikin al'amuran su na yau da kullun, su yi kokari su ga sun cika alƙawarin da suka dauka a lokutan zabe da kuma kokarin ganin an dakile matsalar tsaro da takicin yawa a kasashen Afirka. Idan aka yi haka tabbas kowa zai ji dadi. Lawal Sade Daura daga jihar Katsina yace assalamu alaikum Arafai Hausa, hakika wannan

0: Shin farashi, rashin tabbas na samun kudaden shiga da kuma matsin tattalin arziki. Ga Justina Enoch, yar kasuwa ce da ke sayar da abinci a kasuwar Ngurore, ta ce rayuwa ta yau tafi muhimmanci fiye da tunanin gobe.
1: Ina so in yi shi, amma yanayin kasuwar ne, yanayin abubuwan da muka shiga ciki, sa gaba ba zai yiwu ba. Wani ne ka ba yaro, wani ne ka ci, wani ne ka biya kudin makaranta, ka taki ba zai yi ba. In ba kaftu da kanmu, yanzu ba kai saka yi kaftu ba, ba karfi. Karfi ya kare.
0: Akwai yan kasuwa ne ke yace.
2: Dan samu wanda zan tara kudi ko kamar in fili ko kuma in samu in gina gida haka, abun da kamar wuya.
0: Saboda rashin irin wannan tanadi, duk da karatuwar sallar layya, yasa Ya'uba Nasir ba shi da dabban yin hadiya duk da kasancewarsa ma'aikacin gwamnati.
3: To a halin da ake ciki yanzu,

0: ba zan iya tara kuɗi saboda wasu bukatuna ba. A yanzu haka gashi laiha ya zo, bani da kuɗin da zan sayi ragon laiha. A da zan iya ajiye 20,000 sau biyu zan iya sayi ragon laiha. Amma a yanzu ko da na cire 10,000 a cikin albashina na tsawon shekara, ba zan iya sayi ragon laiha ba. Bare ma ni ma'aikaci, albashi ma ba ishe ni ba, bare in ajiye.
1: Masana tattalin arziki na cewa matsin rayuwa na canza yadda mutane ke tunani da tsara rayuwarsu. Dr. Isa Abdullahi masani tattalin arziki ne daga Jami'ar Kashi a jihar Gombe.
2: Akasarin jama'a yanzu za su fita ne neman yau samun yau cin yau. To saboda haka da wuya su ajiye wani kuɗi. Idan muka ɗauki yanda yanayin hawa-hawan farashi ya cinye ƙarfin arzikin mutane a Najeriya. Abinda da ake sayen shi misali naira 100 sai ka ganshi ya kusan koma kusan 1,000. To saboda haka wannan hawa-hawa ne wanda ya fita hankalin mutane kuma ya mai da jama'a akasari sai dai kama-kama su rayu. Saboda haka ba a ma gama biyan bukatu ne da kullum ba balle a ajiye kuɗi.
1: Sai dai duk da wannan tungan matsalolin, 'yan Najeriya da dama na ci gaba da jajircewa domin cirewa kawunansu kitse a wuta. Ahmad Al-Hassan, Yola, RFI Hausa.
3: Gashirin rayuwata.
4: Rayuwata.
5: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullum kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin zai yi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a ƙasar Hausa. Galibi da zarar mace ta nuna sha'awar shiga harkar siyasa a ƙasar Hausa, darajar ta kan zube a idon al'umma saboda canfin da mutane ke yi wa mata 'yan siyasa a matsayin marasa kamun kai da kuma dalilin kallon da ake yi wa mace na kasancewa mai zaman gida don kula da iyali. To sai dai batun ya sha bamban a wannan lokaci, la'akari da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a harkokin siyasa da bangaren rike madafun iko, abinda ke nuna tabbas dole sai da gudunmawar mata za a samu nasara wajen tafiyar da ƙasa. Wannan na a matsayin abinda shirin rayuwata ya mayar da hankali a kai. Kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kadunan Najeriya, da kuma Hajiya Habiba Muhammad Sani, 'yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, Hadiza Suleiman, wakiliyarmu daga Kaduna, ta aiko mana da wannan rahoto.
4: Rayuwata.
6: Domin samun ci gaban al'umma musamman a fannin tafiyar da al'amuran yau da

0: kullum. A bangaren cigaban kasa, su ma mata ba a bar su a baya ba domin bada ta su gudunmawar a harkokin siyasa. Duk da cewa ana yi wa irin waɗannan matan gurgura fahimta, musamman a yankin arewacin Najeriya, hakan ya sa muka tattauna da wasu mata da suke gwagwarmaya a siyasa don shaida mana irin matsalolin da suka fuskanta na kalubale da kuma nasarorin da suka cimma. Dalilin haka muka ji ta bakin yar siyasa wacce ta sha gwagwarmaya a wannan bangaren, Maryam Isa.
1: Da ya jawo hankalin shiga siyasa shine mata an bar mu a baya, ko muna da rawa da zamu taka a gwamnatance, sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu. Kuma idan aka ce ga mata suna da wasu madafun iko a cikin gwamnati, to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa, a samu sauki na hali da ake ciki na rayuwa tamu.
0: Kana mun ji daga bakin ma'aikacin gwamnati.
2: A matsayina na ma'aikacin gwamnati, a wasu lokuta muna la'akari da irin aikin da ya kamata su su yi, ba wai waɗanda ba za su iya yi ba.
0: Ma ji ra'ayoyin mutane, shin wani tasiri mata kawo a fannin siyasa ko rike madafun iko?
3: Kasantuwar mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafun iko suna ƙara ƙarfafa wa sauran mata gwiwa da su zama suna ana damawa da su a cikin harkan siyasa.
4: A rayuwar nan yadda ake fuskantar kalubale kala-kala, dole dai sai ka tashi ka nema, idan baka tashi ka nema ba ba wanda zai baka. Walau ka zama ma'aikaci ko kuma ka zama dan kasuwa ko kuma ka zama dan siyasa.
5: Ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a bangaren siyasa. Duba da cewa a tarihi akwai office da aka ba mata musamman na ministoci a Najeriya, kuma tabbas sun yi abin a zo a gani.
0: A ƙarshe mun ji daga bakin masanin zamantakewa.
6: Tsakani da Allah akwai alfanu sosai. Na farko shine an yi improving gender. A zahiriyar rayuwa mata suna da ƙwarewa a komai, kuma duk abu wanda ake ganin wani gurin ma namiji za a sa ba zai iya wa mace za ta iya. So da wannan lokacin ka ba su ƙwarin gwiwa.
0: Masu salon magana dai na cewa abinda namiji zai iya yi, macen ma za ta iya gwadawa.
7: RFI. To madalla an gaishe da Hadiza Sulaiman da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna, Najeriya.
8: Na ɗauki ra'ayin siyasa saboda gaskiya na farko akwai 'yan siyasa a gidanmu, kamar yayana, duk wani gudunmuwa da mace za ta iya bayarwa, ne ba wai tana aikin gwamnati ba ne, to dole ne ta samu jam'iyya. To saboda haka shi ya sa na yi tunani ina son in shiga siyasa. Duk irin wa'annan gaskiya sun ƙara ƙarfafa mun na zo na shiga siyasa.
9: Mu a nan arewa, duk mace da idan ta faɗa cikin siyasa za ki ga tana fuskantar wa'annan kalubale na gida. Wanne kika fuskanta?
8: To na gida gaskiya ban fuskanci kalubale ba. Abin da ya sa saboda kafin fara siyasa sai da ne magana da mai gidana ya bani goyon baya, sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiyata tana da rai, da duk 'yan uwana duk na zauna tare da su, su ma sun bani goyon baya, kuma sannan yarana ma suna da girma. Suma na zauna na tattauna da su saboda duk abin da za ka yi gari ka fara daga iyalinka tukunna. Amma kalubalen siyasa a mace dole ne, kuma na yi takara har sau biyu, so na san irin kalubalen da na samu ta wajen addini, ta wajen al'ada, mace ba ta shugabanci, duk dai irin waɗannan abubuwan.
9: A fannin siyasa dame-dame kika yi tasiri a kai, burikanki da kika cimma?
8: Burina da na cimma dai akalla ko ba komi, mun gwada ma yaran na baya wanda suke da sha'awan siyasa, mata cewa za su iya yin siyasa amma da kamun kai, kuma da san cewa ga abin da suke so a cikin siyasa, wani irin gudunmuwa suke son su bayar. Saboda ita siyasa gaskiya ba da gudunmuwa ne.
9: A tsakanin aikin ki da kika yi da maza, wani irin kalubale kika fuskanta?
8: Ni ban kalli kaina a matsayina na mace ba. Gaskiya burina shine akalla ko ba komi in ga cewa na taimaka duk a wani aikin da aka bani, kuma na yi zarra, sannan kuma za a iya tuna da ni ko da gobe bana na.
9: A ƙarshe zan ce wani irin shawara za ki miƙa mana mu mata wanda tun daga farko muna kallon ta, kuma ma tsoro ya hana mu zuwa gurin?
8: Na farko dai ina ƙara ba da shawara cewa mata su yi ilimi, saboda ilimi yana da mahimmanci ƙwarai-ƙwarai da gaske. Sannan kuma duk abin da kika sa a gaba, wanda kike kina da buri kike son ki zama, kada ki sa tsoro a zuciyarki ko kuma ki sa kasawa, ki ba da ƙarfin zuciya kuma da addu'a cewa za ki iya.
7: Mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
10: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
7: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
10: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
7: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
11: Jajirtattun mata, gina rayuwa.

0: nangaba in Tausana Radio France International RFI cikin shirin kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya.
1: Kin san rayuwar dan Adam kamar yadda Allah ya halitta halitta da yin miji sai mace. Hikimar yin hakan ita ce ita mace tana iya zama kashin bayan wato namiji ne a lokacin da mace ta zama jajirtacciya wacce ta san kanta ga idan muka tabo batun siyasa wato da kuma sauran shugabanci ba za a samu nasara ba 100% ba ce an sa mace a ciki saboda idan kika yi la'akari da ma yanayin zamantakewar gida da yadda mace take tafi da al'amura a gida in har ta samu goyon bayan mijinta suka tafi kafa da kafa 100% tare suna gudanar da ayyukan su na gida an samu abin da ake so a matsayin mu na masu kare haƙƙin mata muna taro na musamman da ma lokaci lokaci musamman idan harkar siyasa ta zo kusan nan kuma idan misali aka zo waɗanda za a dama da su a bangaren siyasa wallau takara za su tsaya wallau kuma mu goya bayan masu takara farko dai tunda mu nan arewacin Najeriya ne dinin mu da al'adun mu ba ma wasa da ita wajen wayar musu da kai game da ire-iren yadda za su iya shiga cikin al'umma
2: so da dama zaki ga cewa idan mace ta fada fannin siyasa ba ma bangaren aikin gwamnati ba a nemi ta kallon kamar irin mara kamun kai
1: gaskiya wannan ba kana bane samsam ba kana bane ba duka aka tara aka zama daya ba kuma idan kika tsaya tsam kika yi tunani da kuma sauran masu sauraro idan za su yi uzuri suka yi tunani da wuya misali a ce wacce macen ta tai mai da hankali ta kai committee kanta akan abubuwan ci gaba na rayuwa to ina ma ta kai lokacin shashanci
2: duba da yanayin yadda siyasa take a yanzu tana tafiya ta wani salo daban wanda ba kamata a ce mace tana ciki ba me zaki iya cewa game da wannan
1: abin da zan iya cewa anan akwai bukatar wayarwa da matasa kai akan siyasa ba daga baba shin yake jinyu irin waɗannan matsaloli
0: tattaunawar Hadiza Suleiman da Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya gare ku masu saurare menene ra'ayinku a game da rawar da mata ke takawa a harkokin siyasa ko wace shawara kuke da ita ga waɗanda ke yi wa mata 'yan siyasa gurguwar fahimta sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Kaduna Hadiza Suleiman Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
3: To an gaida Zainab Ibrahim. To yanzu sai shirinmu na nishadi.
4: Senta! Mai sauraro, assalamu alaikum da fatan mun wani lafiya. Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin labarin nishadi na wannan rana. A yau za mu soma shirin ne da labarin maman uku wato jarumar fina-finan yarbanci mai suna Mobimpe inda a wannan satin ta yi babban kamu bayan wani kamfani ya nada ta jakadiyar kamfanin yan uwa da abokai na ta tura mata sakon taya murna da fatan alkhairi. Tsohuwar jarumar Big Brother Niger Queen Mercy Atang mai burodi kenan. Idan ma sauraro za su iya tunawa a bikin African Magic Viewers Choice Award, jarumar ta yi amfani da burodin kamfanin ta kimanin 500 wajen yin riga da ta sa. Ta yi hakan ne domin tallata buredin kamfanin ta. Sai dai bayan taron, jarumar ta ce sakamakon wannan tilin buredi a rigar da ta sanya ciwon baya ya yi mata mummunar kamun kazar koko. A Ghana kuwa kungiyar shirya fina-finan kasar na cikin jimamin mutuwar jarumar shirya fina-finai a kasar Beverly Afgo. Sanarwar mutuwar ta ya fito ne daga mai gidanta Kwado Bash inda ya bayyana margayiyar a matsayin jigon farin ciki da ma rayuwarsa baki daya. Yan uwa da abokan aiki na gida da waje na ta tura sakonnin jaje ga yan uwa da mai gidan margayiyar. Najeriya kuwa wani matashi mai suna Kowu Oloyede dan asalin jihar Ogun mai shekaru 25 ya shiga hannun jami'an tsaron

0: agogun bayan samunsa da laifin yada fayafayen bidiyon garkuwa da jama'a na ƙarya a shafukan sada zumunta na TikTok. Oloyede yayin amsa tambayoyi daga jami'an 'yan sanda ya ce yayi hakan ne domin samun mabiya masu yawan gaske kamar na jarumin Fela. Jin ya kware ne kenan da zamu iya ka.
1: Askum daga jihar Yobe a Nigeria. Yace assalamu alaikum Arrafai. Hakika muna jinjina wa 'yan mazanjiya waɗanda suka sadaukar da jin dadin su da lokacin su wajen ganin al'ummar Afirka sun zama masu kwanciyar hankali da walwalar rayuwa. Sai dai gashi 'yan bana tayi dadi sun rusa dukkan

0: jirar shugabancin majalisar, sannan ya samu kuri'u 132 duk da cewa majalisar na da mambobi 165. To shugaban Senegal din Basiru Diomaye Faye ya nada wani kwararre a fannin tattalin arziki Ahmad Al-Amin a matsayin sabon prime minister kasar kwanaki uku bayan kurar Usman Sonko daga shugabancin wato daga kujerar prime minister wanda ke adawa da tsarin saki fasalin basuka da yake jawabi bayan nadin nashi sabon prime minister ya sha alwashin haɓaka masana'antun cikin gida da jinyo masu zuba jari na waje duk da irin matsalolin tattalin arziki da kasar ke fuskanta. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗi ga kasashe da ke makwabtaka da jamhuriyar Congo kan irin girman matsalar da ke tankarar su, inda ta buƙaci su gaggauta ɗaukar matakan kare kansu daga cutar Ebola. Daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kasashe da ke da iyaka da Congo ne suka fuskantar barazanar cutar Ebola, wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Ghebreyesus yake ziyara kasar ta tsakiyar Afrika a wata ziyarar gani da ido don duba halin da ake ciki tun bayan barkewar cutar da ke yaduwa cikin sauri. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI.
1: RFI.
0: A wani lokaci a baya, 'yan Najeriya da dama ne ke tsara rayuwarsu cikin ƙwarin gwiwa da kuma fata mai kyau. Iyaye suna tara kuɗaɗe domin gina gida, ɗaukar nauyin karatun 'ya'yansu, faɗaɗa kasuwanci ko kuma shirin ritaya da dai sauransu. Sai dai a yanzu wannan lamari ya kau. Ahmad Alhassan ya duba mana dalilin da ya sanya wannan lamari, ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Yola.
2: Tanadi dan abin da yake kunshi a cikin gobe ya zama tarihi sakamakon tashin farashi, rashin tabbas na samun kudaden shiga da kuma matsin tattalin arziki. Da Justina Enoch, yar kasuwa ce da ke sayar da abinci a kasuwar Ngurore, ta ce rayuwa ta yau tafi muhimmanci fiye da tunanin gobe.
3: So yin shi amma yanayin kasuwar ne, yanayin abubuwan da muka shiga ciki ne, shi zai sa wannan abubuwa burin da ka sa kai ba zai yiwu ba, saboda wannan burin Allah ya sa yayi sauki. Kamar da kwanakin baya fara rawa yana tafiya, muna godewa yanzu gashi fara rawa yana tasowa. Oh, kaga dole ne ko abin da ka sa gaba ba zai yiwu ba. Wani ne ka ba yaro, wani ne ka ci, wani ne ka biya kudin makaranta, haka ba zai hadu ba. Ko kaje noman ma baga da taki ba zai yi ba, in baga da karfin noma yanzu ba zai yi ba, ba feshi ba komai, da ne muna kaftu da kanmu. Yanzu ba kai saka yi kaftu ba, ba karfi, karfi ya kare.
2: Ko da yake ba kawai 'yan kasuwa ne ke fuskantar wannan matsala ba, har da masu aikin hannu. Aliyu Ahmad kafinta ne, ya ce
4: ni ina dan samu dan 5-10 wanda zan dan rufawa iyali na asiri. Kaga ba yadda zai ya ce yau na ce zan tara kuɗi mako dai ko kuma in saya fili ko kuma in samu in gida.
2: Da rashin tanadi duk da ti
5: to a bugatuna ba a yanzu haka ga 20-20 so
2: matsin rayuwa na canza yadda
6: hawa-hawan farashi ya cinye karfin arzikin mutane a Najeriya, kuma ya mai da jama'a akasari sai dai kama-kama su rayu.

0: camfin da mutane ke yi wa mata ƴan siyasa a matsayin marasa kamun kai da kuma dalilan kallon da ake yi wa mace na kasancewa mai zaman gida don kula da iyali. To sai dai batun ya sha bamban a wannan lokaci lakari da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a harkokin siyasa da bangaren rike madafun iko abinda ke nuna tabbas dole sai da gudunmawar mata za a samu nasara wajen tafiyar da ƙasa. Wannan na a matsayin abinda shirin rayuwa ta ya mayar da hankali a kai kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya, da kuma Hajiya Habiba Muhammad Sani, yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, Hadiza Suleiman, wakiliyarmu daga Kaduna, ta aiko mana da wannan rahoto.
1: Rayuwata.
2: Domin samun ci gaban al'umma musamman a fannin tafiyar da al'amuran yau da kullum a bangaren ci gaban ƙasa, su ma mata ba a basu a baya ba domin ba da ta su gudunmawar a harkokin siyasa, duk da cewa ana yi wa irin waɗannan matan gurguwar fahimta. Musamman a yankin arewacin Najeriya, hakan ya sa muka tattauna da wasu mata da suke
1: ba za su iya yi ba wanda muka gaba
2: ma jira ayoyin mutane. Shin wani tasiri mata ke takawa a fannin siyasa ko rike madafun iko?
3: Kasantuwar mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafun iko suna ƙara ƙarfafa wa sauran mata gwiwa don su zama suna ana damawa da su a cikin harkan siyasa.
4: A rayuwar nan yadda ake fuskantar ƙalubale kala-kala, dole dai sai ka tashi ka nema, idan baka tashi ka ma ba ba wanda zai baka. Walau ka zama ma'aikaci ko kuma ka zama ɗan kasuwa ko kuma ka zama ɗan siyasa.
5: Ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a bangaren siyasa. Duba da cewa a tarihi akwai office da aka ba mata musamman na ministoci a Najeriya, kuma tabbas sun yi abin a zo a gani.
2: A ƙarshe mun ji daga bakin masanin zamantakewa.
6: Tsakani da Allah akwai alfanu sosai. Na farko shine an yi improving gender. A zahiriyar rayuwa mata suna da ƙwarewa a komai, kuma duk abu wanda ake ganin wani gurin ma mace za a sa ba zai iya wa mace za ta iya. So da wannan lokacin ka ba su ƙwarin gwiwa.
2: Masu salon magana dai na cewa abinda namiji zai iya yi macen ma za ta iya gwadawa.
1: RFI.
0: To madalla an gaishe da Hadiza Suleiman da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya.
7: Na ɗauki ra'ayin siyasa saboda gaskiya na farko akwai 'yan siyasa a gidanmu kamar yayana, duk wani gudunmawa da mace za ta iya bayarwa ne ba wai tana aikin gwamnati ba ne, to dole ne ta samu jam'iyya. To saboda haka shi yasa na yi tunani ina son in shiga siyasa. Duk irin wa'annan gaskiya sun ƙara ƙarfafa mu na zo na shiga siyasa.
8: Mu a nan arewa, duk mace da idan ta faɗa cikin siyasa za ki ga tana fuskantar wa'annan ƙalubale na gida. Wanne kika fuskanta?
7: To na gida gaskiya ban fuskanci ƙalubale ba, abin da yasa saboda kafin fara siyasa sai da ne magana da mai gidana ya bani goyon baya, sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiyata tana da rai da duk 'yan uwana duk na zauna tare da su, su ma sun bani goyon baya, kuma sannan yara na ma suna da girma, su ma na zauna na tattauna da su, saboda duk abin da za ka yi gara ka fara daga iyalinka tukunna. Amma ƙalubalen siyasa a mace dole ne, kuma na yi takara har sau biyu, so na san irin ƙalubalen da na samu ta wajen addini, ta wajen al'ada, mace ba ta shugabanci, duk dai irin waɗannan abubuwan.
8: A fannin siyasa dame-dame kika yi tasiri a kai, burikanki da kika cimma?
7: Burina da na cimma dai aƙalla ko ba komi, mun gwada ma yaran na baya wanda suke da sha'awan siyasa mata cewa za su iya yin siyasa amma da kamun kai, kuma da san cewa ga abin da suke so a cikin siyasa, wani irin gudunmawa suke son su bayar, saboda ita siyasa gaskiya ba da gudunmawa ne.
8: A tsakanin aikinki da kika yi da maza, wani irin ƙalubale kika fuskanta?
7: Ni ban kalli kaina a matsayina na mace ba. Gaskiya burina shi ne aƙalla ko ba komi in ga cewa na taimaka duk a wani aikin da aka bani, kuma na yi
8: zashi irin shawara. Mu mata wanda tun daga farko muna kallanta kuma ma tsoro ya hana mu zuwa gurin.
7: Na farko dai ina ƙara ba da shawara cewa mata su yi ilimi, saboda ilimi yana da muhimmanci ƙwarai-ƙwarai da gaske. Sannan kuma duk abin da kika sa a gaba wanda kike kina da buri kike son ki zama, kada ki sa tsoro a zuciyarki ko kuma ki sa kasawa, ki ba da ƙarfin zuciya kuma da addu'a cewa zaki iya da.
9: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
10: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
9: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali,

0: ne jajircewa ba abun kunya ba
1: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
0: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
1: jajircewa mata gina rayuwa zai nasara
2: cikin shirin rani yar gogwar ba
3: kin san rayuwar ba ce an sa a gida din har ta samu goyen bayan mijinta suka tafi kafa da kafa 200 tare suna gudanar da ayyukan su na gida an samu abin da ake so a matsayin mu na masu kare haƙƙin mata muna taro na musamman dama lokaci lokaci musamman idan har

0: siyasar ta zo sannan kuma idan misali aka zo waɗanda za a dama da su a ɓangaren siyasar wallau takara za su tsaya wallau kuma mu goya bayan masu takara farko dai tunda mu nan arewacin Najeriya ne dininmu da al'adarmu ba ma wasa da ita wajen wayar musu da kai game da ire-iren yadda za su iya shiga cikin al'umma
1: so da dama za ki ga cewa idan mace ta faɗa fannin siyasa ba ma ɓangaren aikin gwamnati ba a nemi ta kallon kamar irin mara kamun kai
0: gaskiya wannan ba kana bane samsam ba kana bane ba duka aka tara aka zama ɗaya ba kuma idan kika tsaya tsam kika yi tunani da kuma sauran masu sauraro idan za su yi uzuri suka yi tunani da wuya misali a ce wacce macen da ta mai da hankali ta yi committee kanta akan abubuwan ci gaba na rayuwa to ina ma ta kai lokacin shashanci
1: duba da yanayin yadda siyasa take a yanzu tana tafiya ta wani salo daban wanda ba kamata a ce mace tana ciki ba me zaki iya cewa game da wannan
0: abin da zan yi cewa anan akwai buƙatar wayarwa da matasa kai akan siyasa ba daga baba shin yake jinyu ire-iren waɗannan matsaloli
2: tattaunawar Hadiza Suleiman da Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya gare ku masu saurare menene ra'ayinku a game da rawar da mata ke takawa a harkokin siyasa ko wace shawara kuke da ita ga waɗanda ke yi wa mata 'yan siyasa gurguwar fahimta sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Kaduna Hadiza Suleiman Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
3: To an gaida Zainab Ibrahim. To yanzu sai shirinmu na nishadi.
4: Sesa!
5: Mai sauraro Assalamu alaikum da fatan mun wani lafiya. Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin labarin nishadi na wannan rana. A yau za mu soma shirin ne da labarin maman uku wato jarumar fina-finan yarbanci mai suna Mobin Kwe inda a wannan satin ta yi babban kamu bayan wani kamfani ya nada ta jakadiyar kamfanin ƴan uwa da abokai na ta tura mata sakon taya murna da fatan alkhairi tsohuwar jarumar Big Brother Niger Queen Mercy Atang mai burodi kenan Idan ma sauraro za su iya tunawa a bikin African Magic Viewers Choice Award, jarumar ta yi amfani da burodin kamfanin ta kimanin 500 wajen yin riga da ta sa. Ta yi hakan ne domin tallata buredin kamfanin ta. Sai dai bayan taron, jarumar ta ce sakamakon wannan tilin buredi a rigar da ta sanya ciwon baya ya yi mata mummunar kamun kazar koko. A Ghana kuwa kungiyar shirya fina-finan kasar na cikin jimamin mutuwar jarumar shirya fina-finai a kasar Beverly Afgo. Sanarwar mutuwar ta ya fito ne daga mai gidanta Kwado Bash inda ya bayyana margayiyar a matsayin jigon farin ciki da ma rayuwarsa baki daya. ƴan uwa da abokan aiki na gida da waje na ta tura sakonnin jaje ga ƴan uwa da mai gidan margayiyar. Lin jihar Ogun mai shekaru a Ogun bayan samun sa da laifin yaɗa. Oloyede yayin amsa tambayoyi daga ƴan ta'adda na garkuwa da mutane a wannan yankin. To madalla, kaɗan daga cikin labarin nishaɗi kenan da za mu iya kawo muku a wannan rana.

0: Kranton bayan faru yakin su. Shugaban mabiya ɗariƙar Katolika na duniya Papa Romaliu ya nemi gafara ga mabiya addinin Krista a sassan duniya game da rawar da Fadar Rome ta taka wajen halatta bautar da mutane da kuma rashin la'antar lamarin na tsawon ƙarnika. Wannan shine karo na farko da wani Papa Roma ya fito fili ya yarda da cewa wato sun aikata laifuka musamman wajen baiwa sarakunan Turai kariya ta addini don bautar da mutane a wancan lokaci. Babbar kotun tarayya da ke Abuja a Najeriya ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan na da damar tsayawa takarar sake neman kujerar shugabancin kasar a zaɓe mai zuwa na 2027. A makon da ya gabata ne jam'iyyar PDP tsagen Tanima Turaki ta ayyana Jonathan a matsayin ɗan takara ta ɗaya tilo. Gabanin hukuncin na kotu kan dambarwar ko tsohon shugaban na da damar sake tsayawa takara saboda ya yi rantsuwar kama aiki har sau biyu a matsayin shugaban Najeriya. Tsohon ministan sadarwar Najeriya Farfisa Isa Alfantami ya koma jam'iyyar PDP bayan gaza samun tikitin takarar gwamnan Gombe a jam'iyyar APC. Tuni PDP ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben fidda gwanin gwamna na jam'iyyar a Gombe da ya gudana yau Talata. Matakin da ya fito ta bakin shugaban kwamitin zabe na PDP Gregory Yalong. Akalla mutane 2,715 ne ake zargin sun harbu da cutar kwalara a jihar Borno, yayin da aka tabbatar da mutuwar wasu 27 a kananan hukumomi 5 na jihar a kwanaki 24 na farkon watan Mayun da muke ciki. Wannan na kunshe ne cikin alƙalaman da mahukunta suka fitar wanda ya nuna yadda cutar ke ƙara yaduwa cikin sauri yayin da suke fargabar samun ƙaruwar mutanen da suka kamu da cutar. Hukumar hana sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ta Jamhuriyar Niger ta tabbatar da kama hudar Iblis mai nauyin kilogram 268 a birnin Zindar bayan an yi da kwanta da ƙasar Ghana domin tsallakawa da ita zuwa Libya. A yau ne 'yan majalisar dokokin Senegal suka zaɓi korarren Prime Minister ƙasar Usman Sonko a matsayin shugabansu jim kaɗan bayan rantsar da shi a matsayin ɗan majalisa a zaman da 'yan jam'iyyar da ke adawa da jam'iyyar su ta FASTEF suka ƙauracewa. Ismail Diallo da ya jagoranci jaman majalisar ya ce Sonko ne kaɗai ya tsaya takarar kujerar shugabancin majalisar sannan ya samu ƙuri'u 132 duk da cewa majalisar na da mambobi 165. To shugaban Senegal ɗin Basir Radio Mai Fayi ya nada wani kwararre a fannin tattalin arziki Ahmad Al-Amin a matsayin sabon Prime Minister kasar kwanaki uku bayan korar Usman Sonko daga shugabancin wato daga kujerar Prime Minister wanda ke adawa da tsarin sake fasalin basuka da yake jawabi bayan nadin nashi sabon Prime Minister ya sha alwashin haɓaka masana'antun cikin gida da jinyo masu zuba jari na waje duk da irin matsalolin tattalin arziki da kasar ke fuskanta. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta gargaɗi ga ƙasashe da ke makwabtaka da Jamhuriyar Congo kan irin girman matsalar da ke tankarar su inda ta buƙaci su gaggauta ɗaukar matakan kare kansu daga cutar Ebola. Daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce ƙasashe da ke da iyaka da Congo ne suka fuskantar barazanar cutar Ebola. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Ghebreyesus ɗin ke ziyara ƙasar ta tsakiyar Afirka a wata ziyarar gani da ido don duba halin da ake ciki tun bayan ɓarkewar cutar da ke yaduwa cikin sauri. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI.
1: RFI.
0: A wani lokaci a baya, 'yan Najeriya da dama ne ke tsara rayuwarsu cikin ƙwarin gwiwa da kuma fata mai kyau. Iyaye suna tara kuɗaɗe domin gina gida, ɗaukar nauyin karatun 'ya'yansu, faɗaɗa kasuwanci ko kuma shirin ritaya da dai sauransu. Sai dai a yanzu wannan lamari ya kau. Ahmad Alhassan ya duba man dalilin da ya sanya wannan lamari, ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Yola.
2: Tanadi dan abin da yake kunshi a cikin gobe ya zama tarihi sakamakon tashin farashi, rashin tabbas na samun kudaden shiga da kuma matsin tattalin arziki. Da Justina Enoch, yar kasuwa ce da ke sayar da abinci a kasuwar Gurure, ta ce rayuwa ta yau tafi muhimmanci fiye da tunanin gobe.
3: So yi shi amma yanayin kasuwan ne, yanayin abubuwan da muka shiga ciki ne shi zai sa wannan abubuwa burin da ka sa kai ba zai yiwu ba, saboda wannan burin Allah ya sa ya yi sauki. Kamar da kwanakin baya fara rawa yana tafiya, muna godewa yanzu ga shi fara rawa yana tasowa. Oh, kaga dole ne ko abin da ka sa gaba ba zai yiwu ba. Wani ne ka ba yaro, wani ne ka ci, wani ne ka biya kudin makaranta, kaga ba zai haɗu ba. Ko ka je noman ma baka da taki ba zai yi ba, in baka da karfi
4: gashi laiha ya zo bani da kuɗi.

0: da zan sayi ragon laiha. A da biyu zan iya sayi ragon laiha. Amma a yanzu ko da na cire 10,000 a cikin albashina na tsawon shekara ba zan iya sayi ragon laiha ba. Bare ma ni ma'aikaci, albashi ma ba ishe ni ba, bare in ajiye.
1: Masana tattalin arziki na cewa matsin rayuwa na canza yadda mutane ke tunani da tsara rayuwarsu. Dr. Isa Abdullahi, masani tattalin arziki ne daga Jami'ar Kashi a jihar Gombe.
2: Akasarin jama'a yanzu za su fita ne neman yau samun yau cin yau. To saboda haka da wuya su ajiye wani kuɗi. Idan muka dauki yanda yanayin hawa-hawan farashi ya cinye karfin arzikin mutane a Najeriya. Abunda da ake sayen shi misali naira 100 sai ka ganshi ya kusan koma kusan 1,000. To saboda haka wannan hawa-hawa ne wanda ya fita hankalin mutane kuma ya mai da jama'a akasari sai dai kama-kama su rayu. Saboda haka ba a ma gama biyan bukatu ne da kullum ba balle a ajiye kuɗi.
1: Sai dai duk da wannan tungan matsalolin 'yan Najeriya da dama na ci gaba da jajircewa domin cirewa kawunan su kitse a wuta.

0: wasu mata da suke gwagwarmaya a siyasa don shaida mana irin matsalolin da suka fuskanta na kalubale da kuma nasarorin da suka cimma. Dalilin haka muka ji ta bakin yar siyasa wacce ta sha gwagwarmaya a wannan bangaren, Maryam Isa.
1: Da ya jawo hankalin shiga siyasa shine mata an bar mu a baya, ko muna da rawa da zamu taka a gwamnatance sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu. Kuma idan aka ce ga mata suna da wasu da madafin iko a cikin gwamnati, to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa, a samu sauki na hali da ake cikin wannan rayuwa tamu.
0: Kana mun ji daga bakin ma'aikacin gwamnati.
2: A matsayina na ma'aikacin gwamnati, a wasu lokuta muna la'akari da irin aikin da ya kamata su su yi, ba wai waɗanda ba za su iya yi ba, wanda muka ga ba za su iya yi ba, za mu yi kokari mu nisanta su da shi.
0: Mun kuma ji ra'ayoyin mutane, shin wani tasiri mata ke takawa a fannin siyasa ko rike madafin iko?
3: Kasantuwar mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafin iko suna ƙara ƙarfafa wa sauran mata gwiwa don su zama suna ana damuwa da su a cikin harkan siyasa.
4: Wannan yadda ake fuskantar kalubale kala-kala, dole dai sai ka tashi ka nema, idan baka tashi ka nema ba ba wanda zai baka. Walau ka zama ma'aikaci ko kuma ka zama dan kasuwa ko kuma ka zama dan siyasa.
5: Ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a bangaren siyasa. Duba da cewa a tarihi akwai office da aka ba mata musamman na ministoci a Nigeria, kuma tabbas sun yi abin a zo a gani.
0: A ƙarshe mun ji daga bakin masanin zamantakewa.
6: Tsakani da Allah akwai alfanu sosai. Na farko shine an yi improving gender. A zahiriyar rayuwa mata suna da ƙwarewa a komai, kuma duk abu wanda ake ganin wani gurin ma namiji za a sa ba zai iya wa mace za ta iya. So da wannan lokacin ka ba su ƙwarin gwiwa.
0: Masu salon magana dai na cewa abinda namiji zai iya yi macen ma za ta iya gwadawa.
7: RFI. To madalla an gaishe da Hadiza Sulaiman da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna, Najeriya.
8: Na dauki ra'ayin siyasa saboda gaskiya na farko akwai 'yan siyasa a gidanmu kamar yayana, duk wani gudunmuwa da mace za ta iya bayarwa indai ba wai tana aikin gwamnati bane, to dole ne ta samu jam'iyya. To saboda haka shi yasa na yi tunani ina son in shiga siyasa. Duk irin wa'annan gaskiya sun ƙara ƙarfafa mun na zo na shiga siyasa.
9: Dan ta fada cikin siyasa ra kiga tana fuskantar wani kalubale na gida, wanne kika?
8: To na gida gidana ya bani goyo, su ma sun bani goyon baya, kuma balan siyasa amma ya sa wani irin gudu
10: ka bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
11: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, tallafa tare da alfahari.
10: Tunanin ka na da zurfi, hannaye ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
11: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
7: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Habiba Muhammad Sani, ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya.
8: Kin san rayuwar ɗan adam kamar yadda Allah ya halitta, da yi namiji sai ya mace. Hikimar yin hakan ita ce, ita mace tana iya zama ƙashin bayan wato namiji ne a lokacin da mace ta zama jajirtacciya wacce ta san kanta. Ga idan muka taɓo batun siyasa wato da kuma sauran shugabanci bisa ɗari, ba ce an sa mace a ciki. Saboda idan kika yi la'akari da ma yanayin zamantakewar gida, da yadda mace take tafi da al'amura a gida, in har ta samu goyon bayan mijinta suka tafi kafa da kafa ɗari bisa ɗari tare, suna gudanar da ayyukansu na gida, an samu abin da ake so. A matsayinmu na masu kare haƙƙin mata, muna taro na musamman dama lokaci-lokaci, musamman idan harkar siyasa ta zo, sannan kuma idan misali aka zo waɗanda za a dama da su a ɓangaren siyasar, walau takara za su tsaya, walau kuma mu goya bayan masu takara. Farko dai tunda mu nan arewacin Najeriya ne, dininmu da al'adarmu ba ma wasa da ita wajen wayar musu da kai game da ire-iren yadda za su iya shiga cikin al'umma.
9: So da dama za ki ga cewa idan mace ta fada fannin siyasa ba ma ɓangaren aikin gwamnati ba, a nemi ta kallon kamar irin mara kamun kai.
8: Gaskiya wannan ba kana bane, samsam ba kana bane, ba duka aka tara aka zama ɗaya ba. Kuma idan kika tsaya tsam kika yi tunani, da kuma sauran masu sauraro idan za su yi uzuri suka yi tunani, da wuya misali a ce wacce da ta mai da hankali ta yi kwamitin kanta akan abubuwan ci gaba na rayuwa, to ina mata gari lokacin shashanci.
9: Duba da yanayin yadda siyasa take a yanzu, tana daban wanda ba kamata a ce mace tana ciki ba, me za ki iya cewa game da wannan?
8: Abin da zan iya cewa a nan akwai buƙatar wayarwa mata irin

0: ga al'umma game da kula da marayu?
1: To, lallai marayu mutane ne masu matukar mahimmanci, wanda dukkan addinai sun ba marayu mahimmanci. Lallai ina kira ga al'umma, musamman ƴan uwanmu musulmai, da su rika tallafawa, musamman su rika kawo ziyara, suna ganin yaran kuma don su ga wani irin hali suke ciki, don yaran su san cewa suna da mahimmanci a society.
2: Tattaunawar Maryam Abdullahi Haruna da Alhassan Zakari, sakataren gudanarwa na gidan marayun Arraja ta jihar Nasarawan Najeriya.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar, alamar ƙari 2-3-0-8-8-8-8-9-0.
2: Gare ku masu saurare, shin ya bikin sallar layyatar riske ku a bana? Wani kira za ku yi game da batun tallafawa marayu? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Nasarawan Najeriya Maryam Abdullahi Haruna, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
4: To an gaida Zainab Ibrahim.
5: RFI.
4: Ga labaran a zagaye na biyu. Wani rahoto na musamman da hukumar Amurka kan ƴancin addini ta duniya ta fitar ya tabbatar da cewa kimanin ƴan bindiga 30,000 ne ke gudanar da ayyukan su na ta'addanci a sassan Najeriya, wanda hakan ya sa suka zama barazana mafi girma ga tsaro da kuma ƴancin addini. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shirkatan tsaron Najeriya ta ce sojojinta na ƙasa da na sama da kuma na cikin ruwa sun kashe ƴan ta'adda 317 da sauran ɓata gari, yayin da suka ceto mutane 221 da aka yi garkuwa da su a watan Mayun da muke ciki. Daraktan yaɗa labarai na shirkatar Manjo General Michael Onoja shine ya bayyana haka a jiya Talata a Abuja, yayin taron manema labarai na wata-wata da suke yi kan ayyukan su. Rundunar ta ce ayyukan su na samu wato na samun nasara, inda suka samu nasarar tubar da ƴan ta'adda 18 tare da lalata cibiyoyin haƙar ma'adani ba bisa ka'ida ba guda uku, tare da kwato lita 21,000 ta man fetur da aka saci. Wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ce dole ne jadawalin zabe da INEC ta fitar ya tafi daidai da dokokin zabe na shekarar 2026. Tana mai cewa babu wani dalili da zai sanya hukumar INEC din fitar da jadawalin da ya ci karo da dokar zaben ƙasa. Wannan na zuwa ne kwanaki bayan wannan wata kotun tarayya ta daban ta yanke hukuncin soke jadawalin zaben hukumar zaben Najeriya INEC na zaben shekarar 2027 da ke tafi, tunda fara da INEC ce ta buƙaci jami'i su miƙa mata sunayen ƴan takarar su kafin nan da 31 ga watan Mayu da muke ciki. Alhali dokar zabe ta ba su dama har nan da zuwa watan Satumba. Akalla mutane 27 ne suka rasa rayukansu a dalilin barkewar cutar kwalara a jihar Borno ta yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda wasu alƙaliman jami'an lafiya suka nuna cewar kimanin mutane 2,715 ne suka kamu da cutar a tsakanin 1-24 ga watan Mayu da muke ciki. Bayanan sun ce yankunan da cutar ta amai da gudawa ta shafa sun hada da ƙanana kuma Minjere da Konduga da Mafa da Mungunu da Magumeri da kuma Ngala. ƴan bindiga sun kai hare-hare biyu mabambanta kan sansanonin wato dakarun gwamnatin jamhuriyar Benin, inda bayanai ke nuni da cewa sojoji da dama sun rasa rayukansu. Bayanai sun ce an kai hare-haren ne a ranar Litinin da ta gabata a yankin Korokowala da ke dabta kan iyakar ƙasar ta Benin da kuma Burkina Faso, wurin da yankin da ya yi ƙaurin suna saboda yawaitar ayyukan masu ikirarin jihadi. Rukunin farko na 'yan ƙasar Ghana da suka yanke shawarar koma gida bayan da suka fuskanci tsangwama Afirka ta Kudu ya bar filin tashi da saukar jiragen sama na Johannesburg a wannan Laraba. Matakin na zuwa ne biyo bayan har-harin kyamar baki baƙaƙen fata da 'yan Afirka ta Kudu ke kaiwa kan 'yan Afirka, musamman 'yan Najeriya da Ghana da kuma Benin, lamarin da ya tilasta gwamnatocin ƙasashen fara kwashe 'yan ƙasar su. Kungiyar Kare Haƙƙin Dan Adam ta Human Rights Watch ta zargi hadadde dallan Larabawa da taimakawa wajen dauka da kuma horar da sojojin haya daga kasar Colombia domin su tallafa wa rundunar mayakan sa kai na RSF da ake zargi da kisan kare dangi a Sudan. Dama dai an jima ana zargin dallan Larabawa da taimakawa mayakan RSF a yakin da suke da dakarun gwamnatin Sudan, zargin da ta sha masantawa. Shugaban Uganda Yoweri

0: to muna yi muku barka da sallah Allah ya maimaita mana. Ga shirin rayuwata.
1: Rayuwata.
2: Mai saurare barkamu da sallah. Sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. Yau ce ranar da musulmai a fadin duniya ke gudanar da bikin sallar layya. Kuma bikin ya zo ne a daidai lokacin da ake gudanar da bikin ranar yara ta duniya. Kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 27 ga watan Mayun kowace shekara a rika gudanarwa. Idul Kabir dai na zuwa ne bayan kammala ibadar aikin haji da musulmai ke yi a ƙasa mai tsarki ranar 10 ga watan Zulhijja wato wata na 12 daga cikin watannin musulunci. A dalilin haka ne shirin rayuwata na wannan rana ya ziyarci gidan marayu na Al-Raja Center for Widows and Orphans dake karamar hukumar Kokona ta jihar Nasarawan Najeriya. Domin jin yadda bikin sallah da na ranar yara ta duniya suka riski marayu a wannan lokaci. Shirin ya kuma tattauna da Humaira, marainiya daga gidan marayun Al-Raja, sai kuma Al-Hassan Zakari, sakataren gudanarwa na gidan marayun Al-Raja ta jihar Nasarawan Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Nasarawan Najeriya, Maryam Abdullahi Haruna, ta aika mana wannan rahoto.
1: Rayuwata.
3: A gidan marayu na cibiyar Al-Raja wanda ke kula da mata da yara, wato Center for Widows and Orphans dake angon Jarumai na garin Kefin jihar Nasarawa Najeriya. Yara na gudanar da tasu murnar sallar cikin farin ciki.
4: Abin da yafi bani farin ciki a yau lokaci da zamu yi wankan mu, mu sa kayan mu, mu taru duka mu je masallaci ayi sallah, ayi addu'a, a dawo a je yawan sallah haka a je a gaishe da mutane.
5: Assalamu alaikum, sunana Ummu Salma Malik. Ina jin dadin sallah a gidan marayu saboda ba a nuna mana bambanci komai, ana ba mu abinci mai kyau, kaya mai kyau. Yanzu nan ma mun shirya ne za mu je gidan MBS. Ina jin dadin zama da su dumban da wasu ƴan uwan da suka wuce su tare, muke sallah, muke tafiya makaranta, muke wasa, muke karatu, muke komai da komai.
3: Sakataren gudanarwa na gidan marayu Al-Hassan Zakari Ya'u yace suna kokarin ganin yara sun ji dadin yin sallah.
6: Lalle rana ne wanda mukan yi kokari mu ga mun gabatar musu da duk wani abin da zai faranta musu rai.
3: Imam masallacin Masjid Imam Ramadan dake Kefi Low Cost, Malam Jamilu Ibrahim Muhammad yace musulunci ya karfafa kula da marayu musamman irin wannan lokaci na sallah.
7: Kamar yadda muka sani addinin musulunci ya tanadar da tausayawa da jin gai da kula da tarbiyyar su da kula da haƙƙin addinin su da kula da haƙƙin ilimin su. Wannan duka yana kan al'umma. Al'umman musulmai kuma wajibi ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa, fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar.
3: Wasu daga cikin al'umma suna ganin ya kamata a kula da yara marasa gata a irin wannan lokaci na sallah.
8: Gaskiya ya kamata manyanmu ce makama marayu kamar wannan lokacin da muke cikin nan da ba kuɗi.
9: To a yanzu nan dai ba abin da suka fi bukata sai su tura da kayan abinci su maso su sa ana sallah.
10: Tallafa musu da kayan sallah.
3: Duk da rashin iyaye a kusa da su, yaran gidan marayu na ci gaba da gudanar da sallah cikin farin ciki yayin da al'umma ke kokarin ganin ba a bar su a baya ba.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Maryam Abdullahi Haruna da wannan rahoto. Yanzu sai zan tawarta da Humaira, marainiya daga gidan marayun Al-Raja.
4: Yanzu mun dawo daga masallaci, muna cikin kayan mu, mun ci abinci, mun goshi. Yanzu nan zamu je ma gidan wasa ne, amma na jiya na ga sauran yara da iyayensu sai ji kewan iyaye na, amma na ga sauran ƴan uwana da masu kula da ni sun zama mun kamar iyaye na, suna kula da mu, suna ɗebe min kyawun iyaye na sun zama kamar iyaye so ban jin wani abu yana damuna haka ba
11: sai kuma kayan da ake ɗinka mana kawai the same clothes da shiga an ɗinka mana kaya takalma dan kunni komai da komai a sai mana shi ba nuna bambancin komai kawai komai da su mana shi abin da aka sai ma wannan shine da sai ma wannan aje yayin sallah haka aje a gaishe da mutane a gaishe da neighbors kai a dawo haka ina son kalan haka abin da muke din nan
12: yaya kike jin sallah idan aka kwatanta da sauran yara da iyayensu
11: bana jin komai saboda inda ake dinka musu kaya mu ma ana dinka mana gele ana kuma mana kyaututtuka so ana kai mu lalle inda sun ake kai su ba wani ban jin komai abin da su na mu kai iyayensu suna nan kuma iyayenmu sun rasu ara gafarta musu
13: matsayin ɗaya mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
14: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
13: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
14: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
13: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
14: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: to madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Alhassan Zakari sakataren gudanarwa na gidan marayun Arraja ta jihar Nasarawan Najeriya
6: ranan sallah a wannan gidan namu na gidan marayu rana ce wanda ya kasance rana ce na farin ciki musamman ga su marayun saboda yadda muke nuna musu mahimmancin wannan ranan lalle rana ne wanda mukan yi kokari mu ga mun gabatar musu da duk wani abin da zai faranta musu rai
15: to ya kuke shiryawa yara farin ciki a wannan rana ta sallah
6: kin san farin cikin yaro ranan sallah inde an ce miki ranan sallah ne ko ba maraya ba kin san bai wuce kayan sawa ba ya ganshi yana da sabbin kaya yadda kike gani suna tsalle haka kin ga kowa ya sa sabbin kayan sa to mukan shirya musu kaya
15: to gashi sallan kuma ya hadu da wato rana ta yara yaya kuke gabatar da kaiwa da komowan wannan rana
6: mu sai mu ce

0: to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2348888990.
1: Gare ku masu saurare, shin ya bikin sallar layyatar riske ku a bana? Wani kira za ku yi game da batun tallafawa marayu sai mun ji daga gare ku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Nasarawan Najeriya Maryam Abdullahi Haruna Zainab Ibrahim da na shirya nuku magabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
2: to an gaida Zainab Ibrahim
3: RFI
2: Gala barang azaga yene biyu. Wani rahoto na musamman da hukumar Amerika kan yancin addini ta duniya ta fitar ya tabbatar da cewa kimanin yan bindiga 30,000 ne ke gudanar da ayyukan su na ta'addanci a sassan Najeriya wanda hakan yasa suka zama barazana mafi girma ga tsaro da kuma yancin addini. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shirkatan tsaron Najeriya ta ce sojojinta na ƙasa da na sama da kuma na cikin ruwa sun kashe yan ta'adda 317 da sauran bata gari yayin da suka ceto mutane 200 da 21 da aka yi garkuwa da su a watan Mayu da muke ciki. Daraktan yaɗa labarai na shirkatar Manjo General Michael Onoja shine ya bayyana haka a jiya Talata a Abuja yayin taron manema labarai na wata-wata da suke yi kan ayyukan su. Rundunar ta ce ayyukan su na samu wato na samun nasara inda suka samu nasarar tubar da yan ta'adda 18 tare da lalata cibiyoyin haƙar ma'adani ba bisa ka'ida ba guda uku tare da kwato lita 21,000 ta man fetur da aka saci. Wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ce dole ne jadawalin zabe da INEC ta fitar ya tafi daidai da dokokin zabe na shekarar 2026. Tana mai cewa babu wani dalili da zai sanya hukumar INEC din fitar da jadawalin da ya ci karo da dokar zaben ƙasa. Wannan na zuwa ne kwanaki bayan wannan wata kotun tarayya ta daban ta yanke hukuncin soke jadawalin zaben hukumar zaben Najeriya INEC na zaben shekarar 2027 da ke tafi. Tunda farar da INEC ce ta buƙaci jami'i su mika mata sunayen yan takarar su kafin nan da 31 ga watan Mayu da muke ciki. Alhali dokar zabe ta ba su dama har nan da zuwa watan Satumba. Akalla mutane 27 ne suka rasa rayukansu a dalilin barkewar cutar kwalara a jihar Borno ta yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda wasu alƙaliman jami'an lafiya suka nuna cewar kimanin mutane 2,715 ne suka kamu da cutar a tsakanin 1 zuwa 24 ga watan Mayu da muke ciki. Bayanan sun ce yankunan da cutar ta amai da gudawa ta shafa sun hada da ƙanana kuma Minjere da Konduga da Mafa da Munguno da Magumeri da kuma Ngala. Yan bindiga sun kai hare-hare biyu mabambanta kan sansanonin wato dakarun gwamnatin Jamhuriyar Benin, inda bayanai ke nuna cewa sojoji da dama sun rasa rayukansu. Bayanai sun ce an kai hare-haren ne a ranar Litinin da ta gabata a yankin Korokowala da ke dabta kan iyakar kasar ta Benin da kuma Burkina Faso, wurin da yankin da ya kaurin suna saboda yawaitar ayyukan masu ikrarin jihadi. Rukunin farko na 'yan kasar Ghana da suka yanke shawarar koma gida bayan da suka fuskanci tsangwama Afrika ta gudu ya bar filin tashi da saukar jiragen sama na Johannesburg a wannan Laraba. Matakin na zuwa ne biyo bayan har-harin kyamar baki bakaken fata da 'yan Afrika ta kudu ke kaiwa kan 'yan Afrika musamman 'yan Najeriya da Ghana da kuma Benin, lamarin da ya tilasta gwamnatocin kasashen fara kwashi 'yan kasar su. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta zargi haɗaɗɗiyar dalar Larabawa da taimakawa wajen ɗauka da kuma horar da sojojin haya daga ƙasar Colombia domin su tallafa wa rundunar mayakan sa kai na RSF da ake zargi da kisan ƙare dangi a Sudan. Dama dai an jima ana zargin dalar Larabawa da taimakawa mayakan RSF a yaƙin da suke da dakarun gwamnatin Sudan, zargin da ta sha musantawa. Shugaban Uganda Yoweri Museveni ya gabatar da gagarumin garin Bawul shin gwamnatin sa kwanaki bayan sake shirin tsor kama aiki a matsayin shugaban kasar a wa'adi na 7, kodayake shugaban ya bar mai ɗakin sa General Museveni a makamin ta minister ilimin kasar da mataimakiyar sa Jessica Alupo da Prime Minister Robina Nabanja, yayin da kurin ministan kuɗi Matia Kasaija da mataimakin Prime Minister kasar Moses Ali daga cikin kunshin gwamnatin sa. Musulmai da suka halarci aikin hajjin bana sun gudanar da ibadar jifar shedan a wannan Laraba, wanda shine babban taron karkare aikin hajjin bana. An yi wannan ibada ne a cikin matsanancin zafi da kuma fargabar yakin da ya jifa yankin gabas ta tsakiya cikin babban

0: to muna yi muku barka da sallah Allah ya maimaita mana. Ga shirin rayuwata.
1: Rayuwata.
2: Mai saurare barkamu da sallah. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashin Hausa Radio France International RFI kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. Yau ce ranar da musulmai a fadin duniya ke gudanar da bikin sallar layya. Kuma bikin ya zo ne a daidai lokacin da ake gudanar da bikin ranar yara ta duniya. Kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 27 ga watan Mayun kowace shekara a rika gudanarwa. Idul Kabir dai na zuwa ne bayan kammala ibadar aikin haji da musulmai ke yi a ƙasa mai tsarki ranar 10 ga watan Zulhijja wato wata na 12 daga cikin watannin musulunci. A dalilin haka ne shirin rayuwata na wannan rana ya ziyarci gidan marayu na Al-Raja Center for Widows and Orphans dake karamar hukumar Kokona ta jihar Nasarawar Najeriya. Domin jin yadda bikin sallah da na ranar yara ta duniya suka riski marayu a wannan lokaci. Shirin ya kuma tattauna da Humaira, marainiya daga gidan marayun Al-Raja, sai kuma Al-Hassan Zakari, sakataren gudanarwa na gidan marayun Al-Raja ta jihar Nasarawar Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Nasarawar Najeriya, Maryam Abdullahi Haruna, ta aika mana wannan rahoto.
1: Rayuwata.
3: A gidan marayu na cibiyar Al-Raja wanda ke kula da mata da yara, wato Center for Widows and Orphans dake angon Jarumai na garin Kefin jihar Nasarawa Najeriya. Yara na gudanar da tasu murnar sallar cikin farin ciki.
4: Abin da yafi bani farin ciki a yau lokacin da zamu yi wankan mu, mu sa kayan mu, mu taru dukan mu, mu je masallaci ayi sallah, ayi addu'a, a dawo a je yawon sallah haka a je a gaishe da mutane.
5: Assalamu alaikum, sunana Ummu Salma Malik. Ina jin dadin sallah a gidan marayu saboda ba a nuna mana bambanci komai, ana ba mu abinci mai kyau, kaya mai kyau. Yanzu nan ma mun shirya ne za mu je gidan MBS. Ina jin dadin zama da su dumban da wasu ƴan uwan da suka wuce su tare. Muke sallah, muke tafiya makaranta, muke wasa, muke karatu, muke komai da komai.
3: Sakataren gudanarwa na gidan marayu Al-Hassan Zakariyau yace suna kokarin ganin yara sun ji dadin yin sallah.
6: Lalle rana ne wanda mukan yi kokari mu ga mun gabatar musu da duk wani abin da zai faranta musu rai.
3: Imam masallacin Masjid Imam Ramadan dake Kefi Low Cost, Malam Jamilu Ibrahim Muhammad yace musulunci ya karfafa kula da marayu musamman irin wannan lokaci na sallah.
7: Kamar yadda muka sani addinin musulunci ya tanadar da tausayawa da jin kai da kula da tarbiyyar su da kula da haƙƙin addinin su da kula da haƙƙin ilimin su. Wannan duka yana kan al'umma. Al'umman musulmai kuma wajibi ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fada, fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar.
3: Wasu daga cikin al'umma suna ganin ya kamata a kula da yara marasa gata a irin wannan lokaci na sallah.
8: Gaskiya ya kamata manyan mu taimaka ma marayu kamar wannan lokacin da muke cikin nan da ba kuɗi.
9: To a yanzu nan dai ba abin da suka fi bukata sai su tura da kayan abinci su maso su sa ana sallah.
10: Tallafa musu da kayan sallah.
3: Duk da rashin iyaye a kusa da su, yaran gidan marayu na ci gaba da gudanar da sallah cikin farin ciki yayin da al'umma ke kokarin ganin ba a bar su a baya ba.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Maryam Abdullahi Haruna da wannan rahoto. Yanzu sai zan tawarta da Humaira, marainiya daga gidan marayun Al-Raja.
4: Yanzu mun dawo daga masallaci, muna cikin kayan mu, mun ci abinci, mun goshi. Yanzu nan zamu je ma gidan wasa ne. Amma na ji na ga sauran yara da iyayensu sun ji kewan iyaye na, amma na ga sauran ƴan uwana da masu kula da ni sun zama mun kamar iyaye na, suna kula da mu suna ɗebe min kyawun iyaye na sun zama kamar iyaye so ban jin wani abu yana damuna haka ba
11: sai kuma kayan da ake ɗinka mana kawai the same clothes da ake ga an ɗinka mana kaya takalma dan kunni komai da komai a sai mana shi ba nuna bambancin komai kawai komai da su mana shi abin da aka sai ma wannan shi ne da su ma wannan aje yayin sallah haka aje a gaishe da mutane a gaishe da neighbors kai a dawo haka ina son kaya kadan haka abin da muke din nan
12: yaya kike jin sallah idan aka kwatanta da sauran yara da iyayensu
11: bana jin komai saboda inda ake dinka musu kaya mu ma ana dinka mana gele ana kuma mana kyaututtuka so ana kai malalli inda sun ake kai su ba wani ban jin komai abin da su na mu kai iyayensu suna nan kuma iyayenmu sun rasu Allah gafarta mu
13: matsayin ɗaya mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
14: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
13: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
14: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
13: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
14: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: to madalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Alhassan Zakari sakataren gudanarwa na gidan marayun Arraja ta jihar Nasarawan Najeriya
6: ranan sallah a wannan gidan namu na gidan marayu rana ce wanda ya kasance rana ce na farin ciki musamman ga su marayun saboda yadda muke nuna musu mahimmancin wannan ranan lalle rana ne wanda mukan yi kokari mu ga mun gabatar musu da duk wani abin da zai faranta musu rai
15: to ya kuke shiryawa yara farin ciki a wannan rana ta sallah
6: kin san farin cikin yaro ranan sallah inde an ce miki ranan sallah ne ko ba maraya ba kin san bai wuce kayan sawa ba ya ganshi yana da sabbin kaya yadda kike gani suna tsalle haka kin ga kowa ya sa sabbin kayan sa to mukan shirya musu kaya
15: to gashi sallan kuma ya hadu da wato rana ta yara yaya kuke gabatar da kaiwa da komowan wannan rana
6: mu sai mu ce alhamdulillah dan ranan ya zo mana daidai da ranan sallah kin ga mu abu ya zo mana da sauki
15: to kaman wani kalubale ne kuke fuskanta wurin kula da su a ranan sallah
6: to kalubalen da zan ce muna fuskanta wa'annan abubuwan da na lissafa miki abubuwan da za a musu kaga ana bukatan kudi kaga dole ne a ce akwai kalubale wanda wani lokacin ba za a iya ce sun samu dinkin ya kai kala uku ba wani lokaci akan yi kala ɗaya ma wani lokaci kuma in dama ta samu ayi biyu ko uku kin ga wannan kalubale ne bayan haka kin ga kaman wannan sallan layya ne sallah ne da yara da kai hatta mu manyan kowa yana expecting ya ga an kwantar da rago a gidansu an yanka

0: Gare ku masu saurare, shin ya bikin sallar layyata riske ku a bana? Wani kira za ku yi game da batun tallafawa marayu? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashin Hausa, Radio France International RFI. Musamman wakiliyar mu daga Nasarawan Najeriya, Maryam Abdullahi Haruna, Zainab Ibrahim da na shirya ni kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
1: To an gaida Zainab Ibrahim.
2: RFI.
1: Ga labaran a zagaye na biyu. Wani rahoto na musamman da hukumar Amurka kan ƴancin addini ta duniya ta fitar ya tabbatar da cewa kimanin ƴan bindiga 30,000 ne ke gudanar da ayyukan su na ta'addanci a sassan Najeriya, wanda hakan yasa suka zama barazana mafi girma ga tsaro da kuma ƴancin addini. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shirkutan tsaron Najeriya ta ce sojojinta na ƙasa da na sama da kuma na cikin ruwa sun kashe ƴan ta'adda 317 da sauran ɓata gari, yayin da suka ceto mutane 221 da aka yi garkuwa da su a watan Mayu da muke ciki. Daraktan yaɗa labarai na shirkutar Manjo General Michael Onoja shine ya bayyana haka a jiya Talata a Abuja yayin taron manema labarai na wata-wata da suke yi kan ayyukansu. Rundunar ta ce ayyukansu na samu wato na samun nasara, inda suka samu nasarar tubar da ƴan ta'adda 18 tare da lalata cibiyoyin haƙar ma'adani ba bisa ka'ida ba guda uku, tare da kwato lita 21,000 ta man fetur da aka sace. Wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ce dole ne jadawalin zabe da INEC ta fitar ya tafi daidai da dokokin zabe na shekarar 2026. Tana mai cewa babu wani dalili da zai sanya hukumar INEC din fitar da jadawalin da ya ci karo da dokar zaben ƙasa. Wannan na zuwa ne kwanaki bayan wannan wata kotun tarayya ta daban ta yanke hukuncin soke jadawalin zaben hukumar zaben Najeriya INEC na zaben shekarar 2027 da ke tafe, tunda farar da INEC ce ta buƙaci jami'i su miƙa mata sunayen ƴan takarar su kafin nan da 31 ga watan Mayu da muke ciki. Alhali dokar zabe ta ba su dama har nan da zuwa watan Satumba. Akalla mutane 27 ne suka rasa rayukansu a dalilin barkewar cutar kwalara, wato kwalara a jihar Borno ta yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda wasu alƙaliman jami'an lafiya suka nuna cewar kimanin mutane 2,715 ne suka kamu da cutar a tsakanin 1 zuwa 24 ga watan Mayu da muke ciki. Bayanan sun ce yankunan da cutar ta amai da gudawa ta shafa sun hada da ƙanana kuma Minjere da Konduga da Mafa da Munguno da Magumeri da kuma Ngala. ƴan bindiga sun kai hare-hare biyu mabambanta kan sansanonin wato dakarun gwamnatin jamhuriyar Benin, inda bayanai ke nuni da cewa sojoji da dama sun rasa rayukansu. Bayanai sun ce an kai hare-haren ne a ranar Litinin da ta gabata a yankin Korokowala da ke dabta kan iyakar ƙasar ta Benin da kuma Burkina Faso, wurin da yankin da ya yi ƙaurin suna saboda yawaitar ayyukan masu ikirarin jihadi. Rukunin farko na 'yan ƙasar Ghana da suka yanke shawarar komawa gida bayan da suka fuskanci tsangwama Afirka ta Kudu ya bar filin tashi da saukar jiragen sama na Johannesburg a wannan Laraba. Matakin na zuwa ne biyo bayan har-harin kyamar baki bakaken fata da 'yan Afirka ta Kudu ke kaiwa kan 'yan Afirka, musamman 'yan Najeriya da Ghana da kuma Benin, lamarin da ya tilasta gwamnatocin ƙasashen fara kwashi 'yan ƙasar su. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta zargi haɗaɗɗiyar dalar Larabawa da taimakawa wajen ɗauka da kuma horar da sojojin haya daga ƙasar Colombia domin su tallafa wa rundunar mayakan sa kai na RSF da ake zargi da kisan ƙare dangi a Sudan. Dama dai an jima ana zargin dalar Larabawa da taimakawa mayakan RSF a yaƙin da suke da dakarun gwamnatin Sudan, zargin da ta sha musantawa. Shugaban Uganda Yoweri Museveni ya gabatar da gagarumin garin Bawula shin gwamnatin sa kwanaki bayan sake shirin tsor kama aiki a matsayin shugaban kasar a wa'adi na 7, kodayake shugaban ya bar mai ɗakin sa General Museveni a makamanta minister ilimin kasar da mataimakiyar sa Jessica Alupo da Prime Minister Robina Nabanja, yayin da kuri ministan kuɗi Matia Kasaija da mataimakin Prime Minister kasar Moses Ali daga cikin kunshin gwamnatin sa. Musulmai da suka halarci aikin hajjin bana sun gudanar da ibadar jifar shedan a wannan Laraba, wanda shine babban taron karkare aikin hajjin bana. An yi wannan ibada ne a cikin matsanancin zafi da kuma fargabar yakin da ya jifa yankin gabas ta tsakiya cikin babban rikici, kuma tun daga ketowar alfajir taron mahajjada suka kwarara a kwarin Mina da ke kudu maso gabashin birni mai tsarki na Makka kasar Saudiya domin jifan shedan.

0: fetara agogon Nigeria Niger Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon CU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19
1: Hawa Halliru Gongozo
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare a cikin labaran za a ji cewa Amurka ta gano yadda ƴan ta'adda kimanin 30,000 ke kaddamar da harhari a sassan Najeriya ƙungiyar Human Rights Watch ta zargi dalar Larabawa da dako hayar sojojin Colombia don taimakawa a RSF a yakin Sudan mahajjata sun gudanar da ibadar jifan shedan cikin yanayi na tsananin zafi yayin da al'ummar musulmi ke bukukuwan babbar sallah a fadin duniya to yanzu kuma ga cikakkun labaran Wani rahoto na musamman da hukumar Amurka kan ƴancin addini ta duniya ta fitar ya tabbatar da cewa kimanin ƴan bandiga 30,000 ne ke gudanar da ayyukan su na ta'addanci a sassan Najeriya wanda hakan ya sa suka zama barazana mafi girma ga tsaro da kuma ƴancin addini wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shirkatan tsaron Najeriya ta ce sojojinta na ƙasa da na sama da kuma na cikin ruwa sun kashe ƴan ta'adda 317 da sauran bata gari yayin da suka ceto mutane 221 da aka yi garkuwa da su a tamayin da muke ciki director yaɗa labarai na shalkwatar manjo janar Michael Onoja chini ya bayyana haka a jiya talata a Abuja yayin taron manema labarai na wata-wata da suke yi kan ayyukan su rundunar ta ce ayyukan su na samu wato na samun nasara inda suka samu nasarar tubar da ƴan ta'adda 18 tare da lalata cibiyoyin haƙar ma'adani ba bisa ka'ida ba guda uku tare da kwato lita 21,000 ta man fetur da aka saci Wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ce dole ne jadawalin zabe da INEC ta fitar ya tafi daidai da dokokin zabe na shekarar 2026 tana mai cewa babu wani dalili da zai sanya hukumar INEC din fitar da jadawalin da ya ci karo da dokar zaben kasa wannan na zuwa ne kwanaki bayan wannan wata kotun tarayya ta daban ta yanke hukuncin soke jadawalin zaben hukumar zaben Najeriya INEC na zaben shekarar 2027 da ke tafi tunda fara da INEC ce ta buƙaci jami'i su miƙa mata sunayen ƴan takarar su kafin nan da 31 ga watan Mayu da muke ciki alhali dokar zabe ta ba su dama har nan da zuwa watan Satumba akalla mutane 27 ne suka rasa rayukansu a dalilin barkewar cutar kwalara wato kwalara a jihar Borno ta yankin arewa maso gabashin Najeriya inda wasu alƙaliman jami'an lafiya suka nuna cewar kimanin mutane 2,715 ne suka kamu da cutar a tsakanin 1 zuwa 24 ga watan Mayu da muke ciki bayanan sun ce yankunan da cutar ta amai da gudawa ta shafa sun hada da kananan kuma Minjere da Konduga da Mafa da Munguno da Magumeri da kuma Ngala ƴan bandiga sun kai harhare biyu mabambanta kan sansanonin wato dakarun gwamnatin jamhuriyar Benin inda bayanai ke nuna da cewa sojoji da dama sun rasa rayukansu bayanai sun ce an kai harharen ne a ranar Litinin da ta gabata a yankin Korokowala da ke dabta kan iyakar kasar ta Benin da kuma Burkina Faso wurin da yankin da ya kaurin suna saboda yawaitar ayyukan masu ikrarin jihadi rukunin farko na ƴan kasar Ghana da suka yanke shawarar koma gida bayan da suka fuskanci tsangwama a Afrika ta gudu ya bar filin tashi da saukar jiragen sama na Johannesburg a wannan Laraba matakin na zuwa ne biyo bayan harharin kyamar baki bakaken fata da ƴan Afrika ta kudu ke kaiwa kan ƴan Afrika musamman ƴan Nigeria da Ghana da kuma Benin lamarin da ya tilasta gwamnatocin kasashen fara kwashi ƴan kasar su Ƙungiyar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta Human Rights Watch ta zargi haɗaɗɗe dalar Larabawa da taimakawa wajen ɗauka da kuma horar da sojojin haya daga ƙasar Colombia domin su tallafa wa rundunar mayakan sa-kai na RSF da ake zargi da kisan ƙare dangi a Sudan. Dama dai an jima ana zargin dalar Larabawa da taimakawa mayakan RSF a yaƙin da suke da dakarun gwamnatin Sudan zargin da ta sha masantawa. Shugaban Uganda Yoweri Museveni ya gabatar da gagarumin garin bawul shin gwamnatin sa kwanaki bayan sake shirin tsor kama aiki a matsayin shugaban kasar a wa'adi na 7 kodayake shugaban ya bar mai ɗakin sa General Museveni a makamin ta minister ilimin kasar da mataimakiyar sa Jessica Alupo da prime minister Robina Nabanja yayin da kuri ministan kudi Matia Kasaija da mataimakin prime ministan kasar Moses Ali daga cikin kunshin gwamnatin sa Musulmai da suka halarci aikin hajjin bana sun gudanar da ibadar jifar shedan a wannan Laraba wanda shine babban taron karkare aikin hajjin bana. An yi wannan ibada ne a cikin matsanancin zafi da kuma fargabar yakin da ya jifa yankin gabas ta tsakiya cikin babban rikici. Kuma tun daga ketowar alfajir taron mahajjada suka kwarara a kwarin Mina da ke kudu maso gabashin birni mai tsarki na Makka kasar Saudiya domin jifan shedan. To a yau Laraba ne miliyoyin musulmai a sassa daban-daban na duniya ke gudanar da bikin sallar layya ko kuma Eid al-Kabir inda musulmi masu hali suke yanka dabbobi da suka tanada. Al'ummar musulman kan yi amfani da lokacin na bikin sallah wajen ziyarce-ziyarce da kuma sada zumunci. Sosai dai lamarin na zuwa a daidai lokacin da ake fama da rikicin gabas ta tsakiya wanda ya shafi yawancin kasashen yankin Gulf, yayin da wasu kasashen Afrika irin su Nigeria da Mali da Burkina Faso ke fama da matsaloli na tsaro da tattalin arziki. Labarin na zuwa muku na ganin sashen Hausa na RFI.
2: RFI.
0: Kwararru a fannin kiwon lafiya da cimaka sun yi kashedi game da illar cin naman dabbobi da aka babbake da taya da kuma cin abincin da ake daurewa a leda. Suna masu ciwa waɗannan ɗabi'un na ƙara haddasa haɗarin kamuwa da cutar daji saboda sinadaran da ke cikin taya da kuma leda na iya shiga jikin mutum ta hanyar abinci. Alƙaluman wani bincike da kwararrun suka gabatar sun nuna alaƙar waɗannan ɗabi'u da ƙaruwar cutar jadi wato daji ta hanji da kuma hanta. Kuma sun san illar wannan batu ga rahoton Abdulkadir Haladi Kiyawa.
3: Irin wannan lokaci na sallar lariya, masu babbaka kan yin amfani da taya wajen aikinsu na babbaka. Abubuwan da masana ke gargaɗi kan illolinsu da ka iya haifar da matsalolin ciwon daji. Farfesa Nura Umar Kura, masanin guba ne kuma ƙwararre a fannin kimiyyar muhalli a Najeriya.
4: Na farko suna shiga cikin jikin mutum yanda Allah ya saita halittar. Wasu abubuwa da ke controlling abubuwa da suka shafi ɗabi'u da tunani da abubuwa kamar abinda ake cewa endocrine, to su suna disrupting endocrine. Cikin manyan illolin da suke abin nan mutane masu neman haihuwa zai iya kawo masa matsala sosai a gurin maza, mata kuma zai iya sa ƙananan yara su balaga da wurwuri a lokacin da ba su isa su balaga ba. Su kuma masu haila ma zai iya taɓa musu jinin al'adarsu, kaga baya ya zama ba kai ba gado, kawai san da ya ga dama ya dawo. Sannan kuma wannan sinadaran da an san su da cewa suna saka kansa kuma zai iya ma jawo irin cutar diabetes ta ƙara ƙarfi.
5: Akwai su heavy metals wanda matsalolinsu da abubuwan da suke abin nan lokaci ba zai iya bari a ambace su ba.
3: Shin ko al'umma sun san illolin da ke tattare da cin ganda ko nama da aka babbake da taya? Ga abin da wasu ke cewa.
6: Sunana Muhammad, yi amfani da shi fiye da kima. A yanzu daga na danjin bayanan masana akan cewa yana da illa, to na dan takaita amfani da shi gaskiya. Kuma sannan wani lokaci ko da zan je kasuwa in siya, nakan tabbatar da cewa ba wani aka babbake shi wato da taya bane.
7: Sunana Murtala Idris. Ganda ina amfani da ita, amma sanin wani illa na ta ko in an yi babbaka da taya ko da wani abu gaskiya ban sani ba.
3: Dietitian Awal Musa ƙwararre ne a fannin cimaka, ya bayyana illolin da yin amfani da taya wajen babbaka ke haifarwa ga lafiyar al'umma.
8: Suna ɗauke da wasu sinadarai wanda wannan sinadaran ka iya janyo ciwon kansa, matsala ta hana jiki ya markaɗa abinci ko ya garba shi yadda ya kamata, yadda waɗannan sinadaran suka iya ma janyo matsalar da abin da ake cewa indigestion, wato jiki ya kasa sarrafa abin da mutum ya ci yadda ya dace.
3: Bayanai na sake fitowa fili game da illolin da amfani da leda ke da shi wajen zuba abinci mai zafi. To ko al'umma na kiyayewa? Ga wasu da nazanta da su.
9: Magana da Zakariya Abdulkadir. Amma gaskiya da ban sani ba, amma da dan sani to shi daga baya kuma sai na zo nake kiyayewa yanzu, amma duk inda zan je da plus ina nake tafiya saboda na ji illolin nasu suna da yawa. Ya kawai yana tafiya ne in je in siya, idan shayi ne kuma zan aleda ni kawai zan ci a zuba mishi.
10: Sunana Rabi'u Aqilu Otoro. Gaskiya ni ban ma san da wannan matsala ba, kuma ta gaskiya ni ma ina amfani da su dan kamar da abin da ya shafi ko kosai ma dai haka da shauransu, duk dai ina amfani da su.
3: Masanan sun buƙaci gwamnatoci da su kaddamar da gangamin wayar da kan al'umma game da irin illolin da waɗannan abubuwa ke haifarwa da kuma daƙile yadda ake amfani da sinadaran da ba su dace da abinci ba. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: Ga shirin rayuwata.
11: rayuwata.
12: Mai saurare barkamu da sallah. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. Yau ce ranar da musulmai a fadin duniya ke gudanar da bikin sallar layya. Kuma bikin ya zo ne a daidai lokacin da ake gudanar da bikin ranar yara ta duniya. Kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 27 ga watan Mayu kowace shekara a riƙa gudanarwa. Eid al-Kabir dai na zuwa ne bayan kammala ibadar aikin haji da musulmai ke yi a ƙasa mai tsarki. Ranar 10 ga watan Zulhijja wato wata na 12 daga cikin watannin musulunci. A dalilin haka ne shirin rayuwata na wannan rana ya ziyarci gidan marayu na Al-Raja Center for Widows and Orphans dake karamar hukumar Kokona ta jihar Nasarawa Najeriya. Domin jin yadda bikin sallah da na ranar yara ta duniya suka riski marayu a wannan lokaci. Shirin ya kuma tattauna da Humaira, marainiya daga gidan marayun Al-Raja, sai kuma Al-Hassan Zakari, sakataren gudanarwa na gidan marayun Al-Raja ta jihar Nasarawa Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Nasarawa Najeriya, Maryam Abdullahi Haruna, ta aika mana wannan rahoto.
11: Rayuwata.
13: A gidan marayu na cibiyar Al-Raja wanda ke kula da mata da yara, wato Center for Widows and Orphans dake angon Jarumai na garin Kefin jihar Nasarawa Najeriya. Yara na gudanar da tasu murnar sallar cikin farin ciki.
14: Abin da yafi bani farin ciki a yau lokacin da zamu yi wankan mu, mu sa kayan mu, mu taru duka mu je masallaci ayi sallah, ayi addu'a, a dawo a je yawan sallah haka a je a gaishe da mutane.
15: Assalamu alaikum, sunana Ummu Salma. Ina jin dadin sallah a gidan marayu saboda ba a nuna mana babbanci komai, ana ba mu abinci mai kyau, kaya mai kyau. Yanzu nan ma mun shirya ne za mu je gidan MBS. Ina jin dadin zama da su dun banda wasu ƴan uwan da suka wuce su tare. Muke sallah, muke tafiya makaranta, muke wasa, muke karatu, muke komai da komai.
13: Sakataren gudanarwa na gidan marayu Al-Hassan Zakariyau yace suna kokarin ganin yara sun ji dadin yin sallah.
16: Lalle rana ne wanda mukan yi kokari mu ga mun gabatar musu da duk wani abin da zai faranta musu rai.
13: Imam masallacin Masjid Imam Ramadan dake Kefi Low Cost, Malam Jamilu Ibrahim Muhammad yace musulunci ya karfafa kula da marayu musamman irin wannan lokaci na sallah.
17: Kamar yadda muka sani a addinin musulunci ya tanadar da tausayawa da jin kai da kula da tarbiyyar su da kula da haƙƙin addinin su da kula da haƙƙin ilimin su. Wannan duka yana kan al'umma. Al'umman musulmai kuma wajibi ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar.
13: Wasu daga cikin al'umma suna ganin ya kamata a kula da yara marasa gata a irin wannan lokaci na sallah.
18: Gaskiya ya kamata manyanmu ce makama marayu kamar wannan lokacin da muke cikin nan da ba kuɗi.
19: To a yanzu nan dai ba abin da suka fi bukata sai su tura da kayan abinci su maso su sa ana sallah.
20: Tallafa musu da kayan sallah.
13: Duk da rashin iyaye a kusa da su, yaran gidan marayu na ci gaba da gudanar da sallah cikin farin ciki yayin da al'umma ke kokarin ganin ba a bar su a baya ba.
11: RFI.
12: To madalla an gaishe da Maryam Abdullahi Haruna da wannan rahoto. Yanzu sai zanta warta da Humaira, marainiya daga gidan marayun Al-Raja.
14: Yanzu mun dawo daga masallaci, muna cikin kayan mu, mun ci abinci, mun goshi. Yanzu nan zamu je ma gidan wasa ne. Amma na jiya na ga sauran yara da iyayensu sun ji kewan iyaye na, amma na ga sauran ƴan uwana da masu kula da ni sun zama mun kamar iyaye na, suna kula da mu, suna ɗebe mun kewan iyaye na, sun zama kamar iyaye. So ban jin wani abu yana damuna haka ba.
21: Sai kuma kayan da ake ɗinka mana kawai the same clothes da ake ga an ɗinka mana kaya, takalma, dan kunni, komai da komai a sai mana shi, ba nuna bambancin komai, kawai komai da su mana shi. Abin da aka sai ma wannan shine da su sai ma wannan. aje wani sallah haka aje a gaishe da mutane a gaishe da neighbors kai a dawo haka ina son kalan haka abin da muke din nan
1: yaya kike jin sallah idan aka kwatanta da sauran yara da iyayensu
21: bana jin komai saboda inda ake dinka musu kaya mu ma ana dinka mana gele ana kuma mana kyaututtuka so ana kai mu lalle inda sun ake kai su ba wani ban jin komai abu da za su nuna mu kawai iyayensu suna nan kuma iyayenmu sun rasu ana gafarta mu
2: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
22: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
2: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
22: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
2: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
22: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
23: to madalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Alhassan Zakari sakataren gudanarwa na gidan marayun Arraja ta jihar Nasarawa Najeriya
16: ranan sallah a wannan gidan namu na gidan marayu rana ce wanda ya kasance rana ce na farin ciki musamman ga su marayun saboda yadda muke nuna musu muhimmancin wannan ranan lalle rana ne wanda mukan yi kokari mu ga mun gabatar musu da duk wani abin da zai faranta musu rai
24: to ya kuke shiryawa yara farin ciki a wannan rana ta sallah
16: kin san farin cikin yaro ranan sallah in dai an ce miki ranan sallah ne ko ba maraya ba kin san bai wuce kayan sawa ba ya ganshi yana da sabbin kaya yadda kike gani suna tsalle haka kin ga kowa ya sa sabbin kayan sa to mukan shirya musu kaya
24: to gashi sallan kuma ya hadu da wato rana ta yara yaya kuke gabatar da kaiwa da komowan wannan rana
16: mu sai mu ce alhamdulillahi dan ranan ya zo mana daidai da ranan sallah kin ga mu abu ya zo mana da sauki
24: to kaman wani kalubale ne kuke fuskanta wurin kula da su a ranan sallah
16: to kalubalen da zan ce muna fuskanta wa'annan abubuwan da na lissafa miki abubuwan da za a musu kaga ana bukatan kudi kaga dole ne a ce akwai kalubale wanda wani lokacin ba za a iya ce sun samu dinkin ya kai kala uku ba wani lokaci akan yi kala daya ma wani lokaci kuma in dama ta samu ayi biyu ko uku kin ga wannan kalubale ne bayan haka kin ga kaman wannan sallan layya ne salla ne da yara da kai hatta mu manyan kowa yana expecting ya ga an kwantar da rago a gidansu an yanka to amma kin ga irin situation da aka shiga na bana wannan sallan ba mu iya kwantar da rago muka yinka musu ba to kin ga shi ma wannan kalubale ne kamar last sallah mun kawo rago babba suna ta murna za a mana yinka da sauransu to amma kin ga wannan shekaran hakan bai samu ba
24: wani sako ne kake da shi ga al'umma game da kula da marayu
16: to lallai marayu mutane ne masu matukar muhimmanci wanda dukkan addinai sun ba marayu muhimmanci lallai ina kira ga al'umma musamman ƴan uwanmu musulmai da su rika tallafawa musamman su rika kawo ziyara suna ganin yaran kuma dan su ga wani irin hali suke ciki dan yaran su san cewa suna da muhimmanci a society
23: tattaunawar Maryam Abdullahi Haruna da Alhassan Zakari sakataren gudanarwa na gidan marayun Arraja ta jihar Nasarawa Najeriya
25: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2-3-0-8-8-8-8-8-9-0
23: Gare ku masu saurare shin ya bikin sallar layyata riske ku a bana wani kira za ku yi game da batun tallafawa marayu sai mun ji daga gare ku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Nasarawa Najeriya Maryam Abdullahi Haruna Zainab Ibrahim da na shirya ne kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: To an gaida Zainab Ibrahim. Yanzu sai shirinmu na nishadi.

0: fetara agogon Nigeria Niger Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon CU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19
1: Hawa Halliru Gongozo
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare a cikin labaran za a ji cewa Amurka ta gano yadda ƴan ta'adda kimanin 30,000 ke kaddamar da harhari a sassan Najeriya ƙungiyar Human Rights Watch ta zargi dole Larabawa da dako hayar sojojin Colombia don taimakawa a RSF a yakin Sudan mahajjata sun gudanar da ibadar jifan shedan cikin yanayi na tsananin zafi yayin da al'ummar musulmi ke bukukuwan babbar sallah a fadin duniya to yanzu kuma ga cikakkun labaran Wani rahoto na musamman da hukumar Amurka kan ƴancin addini ta duniya ta fitar ya tabbatar da cewa kimanin ƴan bindiga 30,000 ne ke gudanar da ayyukan su na ta'addanci a sassan Najeriya wanda hakan ya sa suka zama barazana mafi girma ga tsaro da kuma ƴancin addini wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shirkatan tsaron Najeriya ta ce sojojinta na ƙasa da na sama da kuma na cikin ruwa sun kashe ƴan ta'adda 317 da sauran ɓata gari yayin da suka ceto mutane 221 da aka yi garkuwa da su a tamayin da muke ciki director ya da labarai na shirkatar manjo janar Michael Onoja chini ya bayyana haka a jiya talata a Abuja yayin taron manema labarai na wata-wata da suke yi kan ayyukan su rundunar ta ce ayyukan su na samu wato na samun nasara inda suka samu nasarar tubar da ƴan ta'adda 18 tare da lalata cibiyoyin haƙar ma'adani ba bisa ka'ida ba guda uku tare da kwato lita 21,000 ta man fetur da aka saci Wata babbar kotun tarayya dake Abuja ta ce dole ne jadawalin zabe da INEC ta fitar ya tafi daidai da dokokin zabe na shekarar 2026 tana mai cewa babu wani dalili da zai sanya hukumar INEC din fitar da jadawalin da ya ci karo da dokar zaben kasa wannan na zuwa ne kwanaki bayan wannan wata kotun tarayya ta daban ta yanke hukuncin soke jadawalin zaben hukumar zaben Najeriya INEC na zaben shekarar 2027 dake tafi tunda fara da INEC ce ta buƙaci jami'i su mika mata sunayen ƴan takarar su kafin nan da 31 ga watan Mayu da muke ciki alhali dokar zabe ta ba su dama har nan da zuwa watan Satumba akalla mutane 27 ne suka rasa rayukansu a dalilin barkewar cutar kwalara wato kwalara a jihar Borno ta yankin arewa maso gabashin Najeriya inda wasu alƙaliman jami'an lafiya suka nuna cewar kimanin mutane 2,715 ne suka kamu da cutar a tsakanin 1 zuwa 24 ga watan Mayu da muke ciki bayanan sun ce yankunan da cutar ta amai da gudawa ta shafa sun hada da kananan kuma Minjere da Konduga da Mafa da Munguno da Magumeri da kuma Ngala ƴan bindiga sun kai harhare biyu mabambanta kan sansanonin wato dakarun gwamnatin jamhuriyar Benin inda bayanai ke nuna da cewa sojoji da dama sun rasa rayukansu bayanai sun ce an kai harharen ne a ranar Litinin da ta gabata a yankin Korokowala da ke dabta kan iyakar kasar ta Benin da kuma Burkina Faso wurin da yankin da ya kaurin suna saboda yawaitar ayyukan masu ikrarin jihadi rukunin farko na ƴan kasar Ghana da suka yanke shawarar koma gida bayan da suka fuskanci tsangwama a Afrika ta gudu ya bar filin tashi da saukar jiragen sama na Johannesburg a wannan Laraba matakin na zuwa ne biyo bayan harharin kyamar baki bakaken fata da ƴan Afrika ta kudu ke kaiwa kan ƴan Afrika musamman ƴan Nigeria da Ghana da kuma Benin lamarin da ya tilasta gwamnatocin kasashen fara kwashi ƴan kasar su Ƙungiyar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta Human Rights Watch ta zargi haɗaɗɗe dallan Larabawa da taimakawa wajen ɗauka da kuma horar da sojojin haya daga ƙasar Colombia domin su tallafa wa rundunar mayakan sa-kai na RSF da ake zargi da kisan ƙare dangi a Sudan. Dama dai an jima ana zargin dallan Larabawa da taimakawa mayakan RSF a yaƙin da suke da dakarun gwamnatin Sudan zargin da ta sha musantawa. Shugaban Uganda Yoweri Museveni ya gabatar da gagarumin garin bawul shin gwamnatin sa kwanaki bayan sake shirin tsor kama aiki a matsayin shugaban kasar a wa'adi na 7 kodayake shugaban ya bar mai ɗakin sa General Museveni a makamin ta minister ilimin kasar da mataimakiyar sa Jessica Alupo da prime minister Robina Nabanja yayin da kuri ministan kudi Matia Kasaija da mataimakin prime minister kasar Moses Ali daga cikin kunshin gwamnatin sa Musulmai da suka halarci aikin hajjin bana sun gudanar da ibadar jifar shedan a wannan Laraba wanda shine babban taron karkare aikin hajjin bana. An yi wannan ibada ne a cikin matsanancin zafi da kuma fargabar yakin da ya jifa yankin gabas ta tsakiya cikin babban rikici. Kuma tun daga ketowar alfajir taron mahajjada suka kwarara a kwarin Mina da ke kudu maso gabashin birni mai tsarki na Makka kasar Saudiya domin jifan shedan. To a yau Laraba ne miliyoyin musulmai a sassa daban-daban na duniya ke gudanar da bikin sallar layya ko kuma Eid al-Kabir inda musulmi masu hali suke yanka dabbobi da suka tanada. Al'ummar musulman kan yi amfani da lokacin na bikin sallah wajen ziyarce-ziyarce da kuma sada zumunci. Sosai dai lamarin na zuwa a daidai lokacin da ake fama da rikicin gabas ta tsakiya wanda ya shafi yawancin kasashen yankin Gulf, yayin da wasu kasashen Afrika irin su Nigeria da Mali da Burkina Faso ke fama da matsaloli na tsaro da tattalin arziki. Labarin na zuwa muku na ganin sashen Hausa na RFI.
2: RFI.
0: Kwararru a fannin kiwon lafiya da cimaka sun yi kashedi game da illar cin naman dabbobi da aka babbake da taya da kuma cin abincin da ake daurewa a leda. Suna masu ciwa waɗannan ɗabi'un na ƙara haddasa haɗarin kamuwa da cutar daji saboda sinadaran da ke cikin taya da kuma leda na iya shiga jikin mutum ta hanyar abinci. Alƙaluman wani bincike da kwararrun suka gabatar sun nuna alaƙar waɗannan ɗabi'u da ƙaruwar cutar jadi wato daji ta hanji da kuma hanta. Umma sun san illar wannan batu ga rahoton Abdulkadir Haladi Kiyawa.
3: Irin wannan lokaci na sallar lariya, masu babbaka kan yin amfani da taya wajen aikin su na babbaka. Abubuwan da masana ke gargadi kan illolin su da ka iya haifar da matsalolin ciwon daji. Farfesa Nura Umar Kura, masanin guba ne kuma kwararre a fannin kimiyyar muhalli a Najeriya.
4: Na farko suna shiga cikin jikin mutum yanda Allah ya saita halittar. Wasu abubuwa da ke controlling abubuwa da suka shafi ɗabi'u da tunani da abubuwa kamar abinda ake ce mai endocrine, to su suna destructing endocrine. Cikin manyan illolin da suke abinnan mutane masu neman haihuwa zai iya kawo masa matsala sosai a gurin maza, mata kuma zai iya sa ƙananan yara su balaga da wurwuri a lokacin da ba su isa su balaga ba. Su kuma masu haila ma zai iya taɓa musu jinin al'adansu, kaga baya ya zama ba kai ba gado, kawai san da ya ga dama ya dawo. Sannan kuma wannan sinadaran da an san su da cewa suna saka kansa, kuma zai iya ma jawo irin cutar diabetes ta ƙara ƙarfi.
5: Akwai su heavy metals wanda matsalolinsu da abubuwan da suke abinnan lokaci ba zai iya bari a ambace su ba.
3: Shin ko al'umma sun san illolin da ke tattare da cin ganda ko nama da aka babbake da taya? Ga abin da wasu ke cewa.
6: Sunana Muhammad, yi amfani da shi fiye da kima. A yanzu daga na danjin bayanan masana akan cewa yana da illa, to na dan takaita amfani da shi gaskiya. Kuma sannan wani lokaci ko da zan je kasuwa in siya, nakan tabbatar da cewa ba wani ba aka babbake shi wato da taya bane.
7: Sunana Murtala Idris. Na'am. Ganda ina amfani da ita, amma sanin wani illa na ta ko in an yi babbaka da taya ko da wani abu gaskiya ban sani ba.
3: Dietitian Awal Musa kwararre ne a fannin cimaka, ya bayyana illolin da yin amfani da taya wajen babbaka ke haifarwa ga lafiyar al'umma.
8: Suna ɗauke da wasu sinadarai wanda wannan sinadaran ka iya janyo ciwon kansa, matsala ta hana jiki ya markaɗa abinci ko ya garba shi yadda ya kamata, yadda waɗannan sinadaran suka iya ma janyo matsalar da abin da ake cewa indigestion, wato jiki ya kasa sarrafa abin da mutum ya ci yadda ya dace.
3: Bayanai na sake fitowa fili game da illolin da amfani da leda ke da shi wajen zuba abinci mai zafi. To ko al'umma na kiyayewa? Ga wasu da nazanta da su.
9: Magana da Zakariya Abdulkadir. Amma gaskiya da ban sani ba. Amma da dan sani to shi daga baya kuma sai na zo nake kiyayewa yanzu, amma duk inda zan je da plus ina nake tafiya saboda na ji illolin nasu suna da yawa. Ya kawai yana tafiya ne in je in siya. Idan shayi ne kuma zan alida ni kawai zan ci a zuba mishi.
10: Sunana Rabi'u Aqilu Otoro. Gaskiya ni ban ma san da wannan matsalar ba, kuma a ta gaskiya ni ma ina amfani da su. Dan kamar da abin da ya shafi ko kosai ma dai haka da shauransu, duk dai ina amfani da su.
3: Masanan sun buƙaci gwamnatoci da su ƙaddamar da gangamin wayar da kan al'umma